Good morning! 8:11 on the clock. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli nyo na po nakakasama DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Panibagong apat na oras na inyong kabulastugan at kabulatawan sa ere. Apat na oras na naman po tayo magkakasama-sama mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Naway walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang-iiwan na lang. Again and again, sa mga iniwan po dyan, I guess oras na para magbago ka na rin naman, di ba? Maghanap ka na ng iba. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa taong hindi ka naman talaga gusto. Sa taong hindi mapapasaya kahit kailan. Di ba? A big shoutout po sa lahat ng mga maagang nagsipagtutok sa ating programa ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga nagkakape pa lamang sa oras na ito, good morning! Sa mga oras nga po na ito, may nakikinig na sa atin at nanonood sa atin sa ating live. At may mga estudyante tayong kumakaway sa atin ngayon dito sa labas ng booth. Hello po, di ba? First time kong makakita ng tao. Ang tagal na panahon na parang ako lang yun nandito na, alam mo na, parang incognito ka lang ganun. You know what's yung incognito? Kung di nyo alam, wag na. May mga nagtatanong sa comment section natin, bakit daw walang pasok sa Taps Alicia pero dito daw sa My Taps Santiago meron. A big shoutout to Mark G, Ishelle, and Jalen Cutie. Ano yun, mapanakit ka naman, hype ka. Ano yan? Sino to nung Mark G na to? Ha? Si ano ba to? Si Gabasa? Ang ating tropa dyan sa Fort Isabela. Naka-duty ka ba ngayon, Bart? Naka-duty ka ba ngayon, tol? Kasi po, ang LGU Santiago ay hindi nag-declare ng cancellation or suspension ng klase. Whereas yung other municipalities or other cities po as in nag-declare na. Huwag nyo sisihin yung mga ano ninyo, mga LGU heads ninyo, no? Mga mayors ninyo, kayo naman. Siyempre, ginagawa lang din nila yung mga responsibilidad nila. Kayo-kayo talaga eh. May ba masyadong mareklamo sa buhay na tila ba ano, para bang laki ng nawala ka lang. Although malaki talaga. Recover na ba yung flood control? Anyway, big shoutout kay Mark Gabaza, kay LJ. Pa-charge nga sir, 3 days lang di nagamit yung Innova, nag-discharge na. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Sado nga kasi maraming sasakyan kapatid, kung ipahiram mo sana sa akin yung isa, di sana okay. Sa mga nanonood po sa aking live, hello sa inyo. Sa mga naisa po magpadala ng mga mensahe nila, pwede nyo na po ang i-text sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Grabe ang traffic kanina. Parang hindi ako aabot sa biometrics. Ganun pala talaga dito, DJ No Name. Nako, wala. Haba ng traffic eh. Parang may kulang. Kulang ng skyway. Next time nga, papasok na lang alas 4 na madaling araw. Dito naman in-expect na ganun kahaba. Sige sir, lagay ko sa Food Panda yung number niya yan. Ay, number yun ng ano, ng text line. Wala, kukunti lang unit ko, ikaw talaga. From texter 6214. Harutin ka daw namin DJ, sabi ni DJ No Name. Magpapaharot ka ba? Ano? Sinabi siya na ganyan. Parang hindi ko alam na sinabi ni DJ No Name. Gumagawa kayo ng sarili ninyong ano ha, sarili ninyong statement ha. Texter 6214. Harutin ka daw namin DJ, sabi ni DJ No Name. Magpapaharot ka ba? Sige, gusto ko yan. Si DJ No Name na lang ang harutin ninyo. Pag hinarot ninyo, tignan ko lang kung di kayo sagasaan ng ano nun, ng sasakyan mo. Feel ko wala pa rin pasok bukas. Feeling mo lang yan, masyado ka namang feelingera. Ikaw talaga, Jailing Cutie. Meron na yan. Ikaw naman. Oo nga eh. Ikaw sabihin mo yung ano, yung mayor nyo. Kapag-ugnayan ka sa lokal na pamahalan ng inyong bayan. Saan ka ba? Taps Alicia? Sana all na lang sa inyo, utol. O, yung isa, dito mo talaga makikita, may dalawang klase ng estudyante. Yung isa tamad na tamad pumasok, yung isa sabik na sabik pumasok. O, yung isa talaga dito, pahamak.
Kumbaga ano eh, kaanib sa kadiliman, ganun. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa 107.1 at sa 107.9. Lagi po tayo ngayon dyan sa Tops Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano. Hello po sa inyo lahat. Sa mga school heads, faculty and staff, sa mga estudyante at parents po na nakikinig sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil sa baon, sabi ni Mark G. Kamusta ang ano, ang kumpanya, Pards? Atol? Tara, kain sa Chow King, sir. Di ako lumalabas eh. Kung mas maganda, ipadala mo na lang yan dito. Pero syempre, sagot mo. Kapag hindi mo sinagot yan, eh, black na kita. Nang patulong, eh, bahala ka na sa research mo. Ayan, no, sabi ni Mayor Sheena, good morning, kakabsat. May pasok po ngayong araw, August 4, 2026. Sa base sa recommendation ng DRRM at DepEd, wala na po sa atin ang LPA at wala na rin pong rainfall warning. O diba, very reasonable. Malay ko sa iba dyan na, ano na, tamad na tamad pumasok. Mga yan eh. Hoy, kayo ang pag-asa ng bayan. Ano ba naman yan? Inulit mo pa sa sakit sa heart, sabi ni LJ. Ganun talaga. Pumasok ka na nga lang. Minsan, hirap bumangon eh. Minsan lang naman yun. Hindi man araw-araw. Kung araw-araw eh, bahala ka na sa buhay mo. Lagi mong tatandaan, para sa pangarap, para sa kinabukasan ng bayan, para at para lagi sa bayan. Wow, napaka ano naman pala. Ang tawag dito? Sa umay. Very reasonable naman pala yun. Grabe naman to, Texter 4403. Patulugin mo na yan, kamag-anak mo na yan. Diba na kasi ang panahon ngayon, gusto niya yata, may mga drama dun siya sa kabila. Bagay sa kanya, bomboradyo. Kasi yung ano, iba, ano ba ang gusto niya, sumayaw ako? Ganun? Ako na batugan, sabi. Makapasok na nga. Yan, tama yan. Pumasok ka na. May pasok ka lang, DJ, eh. Sabi ni Mocho. Ay, hindi naman. Alam mo, kahit nga wala akong pasok, pumapasok ako. Kahit saan, pinapasukan ko talaga lang. Walang inuurungan ba? Again, ang ating text line 09-35-810-8217. Pwede nyo rin po akong maabot sa aking official Facebook page na DJ Max. Hindi naman po maulan sa mga hindi waterproof dyan, huwag kayong lumabas. Hindi naman maulan na, makulimlim lang. Actually, mas maganda nga yung ganito eh, di ba? Yung hindi sobrang alinsangan, hindi sobrang, ang tawag dito? Ano naman tawag dun? Hindi naman sobrang lamig, ganyan. Yung sakto lang. Baka good student ka dati, pumapasok kahit walang pasok. Siyempre, isa akong student leader noon. Isang beses mo lang kami ni-meet noon. Ay, hindi ah! Ako nga pinakamasipag din yung teacher noon. Huwag ka nga dyan. Tipong kahit bakasyon eh, nagsasend ng mga gagawin. Grabe naman pala. Di na pinagpahinga yung mga estudyante. Ano? Bakit sabi, saka mag-anak mo 4403, papuntahin nga siya rito. Kutusan ko mga 35. Ang laki ng hinanakit niya sa buhay. Buti ka pa, diba? Tagasan ba kayo? Ako na nga nang pupunta dyan. Kiss ko siya sa pisngi. Masyado naman siya. Doon siya sa kabila. Ma-shoutout po, taga-Etiague ako. Bin-shoutout Jaylen Cutie na taga-Etiague. Wala kayong pasok, ano? San ka ba? Anon? San ka ba? Bungguin mo ng Chevy. Mamaya bubungguin ko to ng Chevy. Pag nag-send ang address. Bungguin ko nga. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kichi Nadal with a song called Wag na Wag Mong Sasabihin. Back to back by Zell's Sabihin. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

That was Eid Gaff by Dua Lipa. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Parang lumagutok yung shades ko sa, ano, sa headphones. Di na lang sana ako nagtanong sa iyo, man, nakakakaba ka. So. Hindi, seryoso nga yun. Nung, may nagtatanong kasi sa comment section dito sa ating live. Naglobat daw yung battery niya. Pero case to case basis yun. Kung malakas pa naman yung cranking, di charge ko lang. Pero totoo, yung faulty na battery na sakyan ay nakakakos ng pagkasira ng starter at alternator. Sir, may pasok na po ba bukas? Tagasan ka ba? Wala ka naman, sumin ang LG Union. Nagtatanong din, may pasok daw po ba sa Santiago? Walang nagsabing walang pasok. May pasok po, nag-announce nga po ang ating butihing Mayor Sheena Tan. Ano ba naman yan? Lakasin nyo mga TikTok, pero announcement eh. Hi, anong thoughts mo sa isang guy na nang ghost 6 months ago but keep on stalking on my socials? Hoy, sino yan? From Kakay. Again, anong thoughts mo sa isang guy na nang ghost 6 months ago but keep on stalking on my socials? Hindi mo ba siya ni-reject? Or nagparamdam ng rejection sa kanya? Kasi baka kaya niya baka kaya kanya ginose is kasi naramdaman niyang hindi mo siya gusto kaya huminto na siya. Good morning DJ from Izel. May hi there Izel. Ni-reject niya ako basta na lang hindi niya ako kinausap, yun lang. Siguro ano, maano yan, ang tawag dito, nakiki-update sa buhay mo, ganun. 3 years ko siyang boyfriend, LDR. Ha? Ginose ka niya. Diba? Parang nagulan ako sa kwento ng buhay mo, Ma'am Kakay, ha? Ayan, mag-usap kayo dyan sa comment section natin, diba? Again, ang ating text line ay bukas po sa inyo mga palad. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. A big shout out po sa mga ano natin dyan, kababayan natin na nasa kanika ng mga tahanan habang tayo ang pinapakinggan. At baka inaantok na si nanay. Good morning po DJ from Texter 9986. Hello there! First time niya makapag-text. Siguro, ay, nakuha ko din yung number! Pumasok din, nabasa din yung message ko. Sabi. Again, ang ating text 9093581082170. Ito po ay para sa mga ano natin dyan, kababayan natin na gustong magpaabot ng mensahe at mukhang nawala ang aking music bed. Hindi ko napansin yun. Ayan, naibalik ang ating music bed, di ba? 8, ano ng oras natin? 8:44 on the clock. Mahaba-habang oras nating pagsasamahan. Naway, huwag niyo akong pagsawaan. Aray ko, sabi ni Izel May. Tama nga. Diba, parang ang lala naman ng pinagdadaanan ni Ate Joy. Sa mga may problema dyan sa pag-ibig, lutasin niyo yan. Bahala kayo dyan. Binasok-pasok niyo yan eh, no? Ewan ko ba, bakit kasi kayo masyadong nagfo-focus dyan ngayon? Alam niyo ba, study says na ibang-iba

ang pagkita ng pera kasi malaki daw or mataas daw ang financial pressure sa mga nasa henerasyon ngayon. Wala, nabasa ko lang yun. Kasi noon daw, family ang priority. Kumbaga, di ba, may mga kamag-anak nga yung iba dyan na kailan ka mag-aasawa, ganyan. Kailan ka mag-anak, ang tanda mo nga, mga ganun. Kaya noon, napre-pressure daw talaga yung mga, yun, yung generation noon na mag-asawa, magkaroon ng pamilya ng maaga. Hindi ba yung sobrang aga, ha? Mga 8 p.m. ganun. May oras na mo palang pag-aasawa. No, kidding aside, yun nga. So ngayon daw, yung generation ngayon, hindi daw sila napre-pressure sa pagkakaroon ng pamilya. Mas napre-pressure sila sa financial stress, ganyan. Likewise, sa trabaho, career pressure, mga ganyan. Kaya kung mapapansin ninyo, patanda ng patanda, diba? May mga ano nga dyan, may mga nasa 28, 29, wala pa rin asawa. 30, 31, wala pa rin asawa, di pa rin nag-aanak, mga ganyan. Pero di kita pa rin na pressure, ha? Kanya-kanya tayo ng face sa buhay. Sadyang yung iba lang yung masyadong nagmadali. Tama ba? Tama ba natin, tama bang sabihin nagmadali? Or more like, ano ba? Na-in-love. Na-in-love, nasaktan, nakipaghiwalay, di ba? Tapos yung iba, napansin ko na parang hindi siniseryoso ang pagpapakasal. Ganun. I mean, para sa kanila, parang ang marriage is, ano, is a matter of paper, ganun lang. No longer as a commitment. Wala, napansin ko lang. Ewan ko kung napansin nyo lang or ako lang itong papansin, ganun. Diba? O kaya sa mga ano dyan, sa mga ano, nasa alanganing edad ng nag-aasawa, hindi kita pa rin na-pressure, kapatid. Bahala ka sa buhay mo. Eh di kung gusto mo maging single rich tita, tito, ganyan, go! Ang masakit doon, single lang, hindi rich siya nun. Parang sakit sa buhay. Masakit na nga sa buhay, masakit pa sa bulsa. Sarili mo na nga lang yung binubuhay mo, hirap ka pa! Nakikikain ka na nga lang, wala pa may pakain sa sarili mo. Parang grabe yun. May pasok ba bukas? Anong bayan ka? Wala ka announcement ang mayor niyo? Hindi pa natin sure bukas, grabe ka na. Pero for sure bukas, malaki ang chance na meron na. Sapagkat may mga ilang bayan nang hindi nag-declare ng suspension. Alicia, hintayin ang announcement ni mayor. Diba? Mas may kapangyarihan si mayor. Kasi kung ako ang magde-declare, ngayon pa lang, pumasok na kayo. Sayang ang araw na may natutunan na mga estudyante, diba? Sa mga nakikinig po sa ating hipilan, sa kanilang mga sasakyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay manong driver na ang ngiti niya ay abot hanggang bumbunan niya. Ewan ko ba, may bumbunan pa ba ito? Sa ating mga kababayan dyan po sa may Quezon, San Isidro, Isabela, na naghihintay ng ayuda, magandang umaga po sa inyong lahat. Anong ayudang meron dyan? Bakit dito walang ayuda? Sa mga nagkakape pa lamang po, magandang umaga. Sana all nagkakape ngayon. Parang mahaba na yung buhok ko, no? Oo, ote. Totoo yan. Hindi na napre-pressure ang tao ngayon or mga, you know, this generation sa pagpapakasal or pagkakaroon nga ng pamilya. Mas napre-pressure daw sila sa kung paano kumita ng mas malaking pera, kung paano mapapanindigan yung course na tinahak nila. Diba? Kasi meron yung iba. Alam mo, ito yung masakit na, ano, na naririnig ko. Even ano, sa akin, naririnig ko. Yung ganito ang tinapos mo, ba't ganyan yung trabaho mo? Parang hindi mo linya yan. Yung mga gano'n. Diba kami pwede mag-explore ng other skills, other opportunities, gano'n? Parang tinanggalan kami ng karapatan. Hindi ko alam kung part pa ako ng Gen Z or ng ano, ng Gen Sign, gano'n. DJ, pa-shout out kay BK. Anong BK yan? Ha? Anong BK yan? Boy Kamot, gano'n? Good morning, Kuya Fidel. Pa-shout out po kay... Po... Pa-shout out po, Kuya. Cher Queen, Code M na. Cher Queen! Code M na daw kayo.

ano, ALX Rain, HLX Rain na natin. Yung teacher ninyo ha, inaaya ninyong mag-God M ha. Sabi mo sa kanya, magturo na siya. Sure, eh, malamang sa malamang teacher to. Kung pinapa-shout out ni Reyna. We know each other, but parang kilala mo yung pangalan ko. Alam mo yung pangalan ko. Maliban sa nakalagay sa page ko. Walang baso, kuya. San yan, Etiyagi? Santiago, meron na eh. O di, magbasa-basa ka, di ba? Mag-ano ka, mag-isip ka ng... makabulong bagay na gagawin mo yung araw, di ba? Yung puro hilata lang. DJ, bakit brown out? Brown out sa inyo! Bakit parang lahat na lang ng tanungan ng concern sa akin? Bakit walang pasok? Walang bakit brown out? Bakit walang ayuda dito? Bakit nakapiyahan sa siga nito? Ano ba naman niya? Naging katunying ng di oras na naman eh. Junior mo ko noon. Junior saan? Sa... Naging senior ba ako? Hindi naman ako senior citizen. Anyway, ang dami naman natin nasabi. May nagtatanong, meron daw ba tayong question of the day? Wala pa sa ngayon. Kasi baka magkaroon tayo ng kamustahan session with our Tapsians, with our classmates here. Since first day of class ng mga taga-Taps Santiago. Senior netizen daw. Wow. Let's get back to the music. I've got here a song from Ed Sheeran with a song called Happier. Back to back with Imagine Dragons' Bad Liar. Keep it right here at 107.1 and 107.

Secret Love Song by Lil Mix featuring Jason Derulo right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. We're down here with the Greatest Love Song program. Wala pa rin pasok ang Taps Ian, says here by Secret. No, may pasok na po ang Taps Santiago. Siyempre, ano, kanya-kanya yan na, ano, na bayan, diba? Sir, anime fan ka ba? Ka po ba? Depende kung anong anime yan. Hindi naman lahat. Although, somehow, yes, anime fan. Yeah. Mellow song na naman po tayo, mga kapatid. Dicer 4403, patulugin mo na yung kamag-anak mo kasi ito na talaga yung part na patutulugin ko siya. Mellow tayo eh, no? Sabi dito ni Texter 6214, correct ka dyan, DJ. Yung tipong mga tito at tita ko na paulit-ulit ang tanong kung kailan daw ako mag-aasawa. Kainis! Sabay sabi pa na stable naman na daw ako, ba't di pa daw ako mag-asawa at mag-anak? Baka daw pagsarhan ako. Diba, grabe naman yung mga yan. Magtatanong na hanggang ngayon wala ka pa rin anak, mga ganun. Eh ano naman, deadline na ba? Ganun sana yung mga sagutan. Ano? Kailan ba ang deadline niya? May deadline ba? Diba? 9K viewers na, yan. O kaya, a big shoutout to Pride Rich Pascual na nanonood sa ating TikTok ngayon. Boy, kailan mo ako lilibre? DJ, pag... Ano daw? Pag ba magaling magluto ang maitim, tawag doon, Cusinegro. Dito na naman si Ingo Vibes na nangungulit tas wala namang garod pinadalang pabango. Cusinegro. Isa ka naman palang Cusinegro, kapatid. Ang ating text line ay bukas pa rin po para sa mga nais magpaabot ng kanilang mga mensahe. Ang po ay 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Yes po, may pasok na po ang Top Santiago. Mag-abang-abang po kayo, baka may pasok na po kayo sa ano, sa Taps Alicia, Rojas na Sim, Ilagan, The Rest, 'di ba? Ay, ang Ilagan yata, isa na eh, na movie yata ng ano, ng next Monday, parang ganun. Libre kita sa Saturday kapag lumabas kami. Kapag, so hindi pa sure. Ay, pag ganyan, wag na. Dahil ako pa yung choosy, ano. Pangan natin yan sa Sabado. Andito ako hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi pa sure? I-sure muna yan, boy. Hindi pwede yung ganyan. Grabe naman pala. Anyway, going back to sa sinabi ni Texter 6214. Grabe, ma'am, re-assure yung mga kamag-anak natin na mag-asawa. Ewan ko ba, lalo na yung halimbawa, doctor ka na, teacher ka na. Pati ka pa mag-asawa. Ang hirap kayang bumuhay sa ngayon, di ba? Mataas nga ang financial pressure nga ni. Kung dati, yung 100 ninyo mga tito, mga tita, yung malaki na ang nabibili, marami nang nabibili. Ngayon kasi, ang 100, 72 pesos na lang daw ang equivalent as per Senator Wingat Chalian nga ni. Diba? Mahal na ang bilihin na. Siguro pag bumalik na ang presyo ng diesel sa 36 pesos, mahal. Tapos ang gasolina, yung mga nasa 41. Marami nang mag-aasawa na mabilisan. Kailan kaya babalik ulit yung ganung presyo, no? Feeling ko kinukondisyon na lang tayo na mataas ang presyo ng mga petrolyo, eh, no? Para masanay tayo nung okay, yan na yung presyo talaga. Wala nang chance yan. Ganun. Para ano, malaki ang kita, ganun. Wala, ako lang yan. Sentimiento ko lang. Huwag nyo ano, baka gayahin nyo ako. You know, ano, si Ivan Pavlov, classical condition. May isa pang ano yung conditioning eh. Nakalimutan ko na yung tawag dun sa isang ano. Wala na kasi, di na kasi ako college. Kinalimutan ko na rin nung graduate na ako yung mga napag-aralan. Kasi I believe, ano, okay na ako. Mahaba-haba ang ating oras sa pagsasamahin. Maghanap tayo ng pwede nating ma-interview mamaya. Andito si Milo. Hi there, Milo. Ako yung naku-curious sa pagkatao mo. Feeling ko kilala kita. Ayun nga ni, maghanap tayo ng pwede natin kamustahin maya-maya. Sa mga nakikinig po sa ating tapsiyan dyan na wala pa rin klase hanggang ngayon. Oh, Santiago meron na. Good morning, DJ from Milo. Good morning. Feeling ko kilala na kita. Ayaw mo lang sabihin kung sino ka talaga.
Baka may maungkat. Sino ka nga ni? Nag-shoutout daw po sa mga tagapakinig natin dyan sa may palengke ng Santiago City. Nagbebenta daw ng gulay si Aling Babet. Grabe, ang ganda ng pangalan. Babet. Papunta na siya. Lagyan mo na lang ng letter K. Maingay pa din yung aircon DJ. Di wag mong pakinggan. Wala akong magagawa. Ay, mainit dito. Wala nga na mapatayin ko. Di pinagpawisan ako dito. Ayan, sa mga listeners natin dyan sa may palengke ng Santiago City at sa kung saan siya ang palengke man yan ngayon, good morning po sa inyo. Buti medyo makulimlim, para hindi kayo masyadong mga sim, kumbaga. Hirap niya, yung sasabihin mo, bili na po kayo, fresh tilapia. Pero yung tindera, di na fresh, Nilamuta, kumbaga. Grabe naman pala. Oy, Milo, andyan ka pa? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Zayn featuring Xavier Ward with a song called The Whole New World. Back-to-back with Rihanna's California King Bed. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Mark Carpio with Kai Tagal, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's 9:47 on the clock and I know for a fact na karamihan dyan ay nagmemeryenda na sa mga oras na to. Did I say the word facts na, no, na F-A-C-T po yun, ha? Na, I know for a fact na yung iba dyan ay nagmemeryenda na. Parang grabe kasi yung ang tawag dito, yung yung stress ko sa word na yun. Ayan. Anyway, good morning pa rin po sa inyo dyan. Sa mga nakatune in po sa atin. Nawala po tayo kanina sa himpapawid sapagkat nagkaroon ng technical glitch. Nagkaroon ng konting problema sa ating system na medyo kinapa ko pa. At nung aking nakapa na eh, okay naman na. A big shout out sa ating kaibigan na dati nating kasamahang guro dyan po sa Northeastern College Basic Education Center, Sir Sunny Ay Ganon. At Sir Sunny, big shout out sa iyo. At sa ating kasamahan sa Ford Isabela, Justin Seredon, na nakikinig sa ating ngayon. Ay, condolence pari ko eh. O talaga eh, hindi mo naman kasi ako sinabihan kaagad na ganun pala ang nangyayari. Naset sana natin yung tagay ng tama. Diba? Anyway, good morning pa rin po sa atin sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa kanilang sasakyan. Kung may naririnig man kayo mga background na ingay, konting ingay, ayan po ay nagsimula na kasi ang unang araw ng klase ng ating mga Tapsian dito po sa Taps Santiago. Whereas yung ibang campus ay suspended pa sa mga oras na ito. Dahil nag-declare nga po ang kanilang mga lokal na pamahalaan ng suspension. Eh dito po kasi sa Santiago, hindi na po nag-declare ang ating butihing Mayor Sheena. Sapagkat ang LPA nga po hindi na direkta nakaka-apekto dito sa atin. Guard sa school, hoy ID mo, bakit? Oh, papabuhat ka? May ganon! Ito talagang si Pride Rich Pascual eh, ano, ang ingay. Taga Taps Alicia po to. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa Taps Alicia, paki-caution nga po itong studyante ninyo. Si Pride Rich Pascual. Napaka-ingay eh. Ay, Riches. Sorry, si Riches. Ay, Riches pala. ML Yarn, sabi ni Tina. Ay, ni Justin. What do you mean ML? Anong ML yan, kapatid? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text lines. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. Ah, wait lang. May mga pahabol na mensahe rito. A big shout out daw sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa may Cordon, Isabela. Likewise, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela, Barangay. Ah, Quezon nga. Quezon, San Isidro, Isabel. First day pa lang, suspended pa lang. Eh, ganun talaga. Siyempre, ang priority natin, safety. And likewise, ang ating school ay nag-a-adhere sa utos ng lokal na pamahalaan. Feel free to send your messages as well to my official Facebook page. That's DJ Max. Do like and follow that as well. Para naman, makilala ulit ang aking FB page at matagal na namayapa. Matagal na namahinga ang aking Facebook page. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Francesca Farr with a song called Suddenly It's Magic.

10:11 on the clock, and you just heard the song from Adele with a song called Rolling in the Deep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, still here. My name's DJ Max. Gonna keep you company till the hour of 12 noon. Until pananghalian nga po yan, mga kapatid. I hope you're still with me right there. Nasa mga kayo, mga nasa soft spots ninyo ngayon, mga nasa trabaho na tayo ang background, yes, sa mga sasakyan at tahanan, kung saan sa mga tambayan niya, mga skinita. Anyway, we don't have our topic of the day or question of the day. So magkakaroon sana tayo ng kamustahan. Ay, ngayon wala pa mga estudyante, mami. Anyway, good morning po sa mga nakikinig sa atin sa kanikanilang mga tahanan habang pinapadede or pinapatulog ang kanikanilang mga anak. Diba? Especially to my loving wife na kiaga-agang nagising para paghandaan ako ng almusal kanina. Sana all, diba? Yung iba dyan wala na kasi yata naghahanda sa kanila. Hello DJ, good morning. Kanina ka pa namin background dito sa sasakyan habang on the way kami to San Mateo, Isabela. Hello there. Texter 912-7. A big shout out to Lola Rebecca Aquino. Pinapa shout out ni Pride Rich Pascual, kanyang apo daw na lumabas at nakikinig daw sa atin ngayon, Ma'am Rebecca Aquino. Likewise, a big shout out po sa mga ano, no, sa mga kababayan natin diyan na magte-take na civil service examination this coming Sunday. Kasi isa diyan yung ano, yung pinsan namin na magte-take na civil service. So God bless sa inyo. Galingan para sa bayan 'yan, 'di ba? Para sa bayan agad. Pwede bang para sa sarili muna, DJ? Kasi nga sabi ng valedictorian ng batch namin noon, lagi para sa bayan. And I could vividly recall yung isang sundalo na, nagsabi na ano ba yun? Para daw di ba meron tayong quote na this country is worth dying for, pero bakit parang hindi na daw ngayon? Bakit parang ang hirap ng ipaglaban ng sariling bayan? Masyado naman tayo nagiging makabansa niya itong mga oras. Ibalik natin ang tunay na DJ Max. Ayan, bumalik na ng konti. Big shoutout po sa mga toda sa atin dyan na nakikinig sa atin ngayon. Tayo ang kanilang background. Hello po sa mga pasahero ninyong nangangasim-ngasim na din. Sa mga nahagip po natin dyan sa may Ilagan, Isabela, na nakatuning sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Naway, maganda rin ang gising ninyo tulad ng iba dyan na maganda rin ang gising sa mga oras nito. Kasi I believe yung iba ay parang medyo meron pang... Hindi naman natin masasabing Monday sickness kasi na-cancel yung klase kahapon. Diba? Na-cancel yung ilan sa mga daily works ng karamihan. Kaya nga nagkaroon ng oras para manggulo sa atin yung mga instructor ng Isabela State University. Grabe naman pala mambulabog ang BPED department sa atin kahapon. Sobrang lalaban. DJ, anong oras ka namin haharutin? Sabi kasi ni DJ Nonim, harutin ka namin from 6 to 1, 4. Paulit-ulit ka na lang sa pagharot. Anong ba rin tayo sa harutan portion? Mga ano po, mga 11:32 pwede na po akong harutin. May oras naman pala. Sabi ni DJ Nonim yan. Siya na lang ang harutin nyo, mas ano yun, mas kaharot-harot. Masyado ka daw po kasing seryoso, sabi ni DJ No Name, ha? Serious person na pala ako? Medyo lang. Kapag ano naman, syempre pag seryoso ang topic, edi seryoso tayo. Kapag nandun tayo sa bulahan portion, ayan, may nag-text from JNT. Na-deliver na daw palang aking parcel. So mga di pa na-deliver ang ano, parcel nila dyan. Wala na, nabagyo din. Anyway... still got a lot of songs to play here. I've got there a song from Paloma Faith with a song called Only Love Can Hurt Like This. Back to back with 8 Letters, Why Don't We? And Zac Efron and Zendaya with a song called Rewrite the Stars. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

was Ben and Ben with Sa Susunod na Habang Buhay. Only Here and Still Here at 107.1 and and 107.9 Taps Radio. May manang gugulo kasi. With yours truly, of course, my name's DJ Max. 10:43 on the clock. We're almost down with the last hour of our program. For those of you guys na yun, na nakikinig pa rin po sa atin, ano ngayon, himpilan, may mga nagugulo sa life natin. Sabi dito ni, ano, ni Exandro kanina, may kamukha mo po yung prof namin sa ISUE. Soksay daw siya. So, sino yan? Kamukha mo, ang dami ko naman kamukha. Kamukha mo po yung kakilala ko. Not sure kung related kayo sa isa't isa. Same kayo ng surname. Sino yan? Baka naman yung kapatid ko yan kasi may kakambal ako. Fidel Johnson. Si Fidel Johnson ba yun? Same kami na surname. O, bawa, di ba? Kapatid ko nga yun. Baka same rin kami na first name. Anyway, sa mga nais pa rin pong humabol na kanilang mga mensahe sa ating text line, feel free to do so at 0935-810-8217. Says here, hello DJ, ano po ba ang pagkakaiba ng mechado, caldereta, afritada at menudo? Nalilito ako dahil magkalasa ang mechado at caldereta. Ganun din naman ang menudo at afritada. Please help me naman po DJ. Ang laki na ano. Ang laki ng problema nito. Patrick Bawa. Ah, hindi ko siya kilala. Kung sino man yung Patrick na yan. Taga saan, ha? Sinatin, ano? Papinsan ko kasi ilan lang naman kaming Bawa. Ayan, ano daw ang pagkakaiba ng mechado, caldereta, fritada, at menudo. One thing for sure, Texter 2629, ang laki ng problema mo, di ba? Kung ako sa'yo, kainin mo na lang lahat yan. Dahil, kapag nilabas mo din naman sa katawan mo yan, parehas din naman yan. Isa lang din naman ang kalalabasan. Di ba? Pero ano nga pag nagkaiba ng mga yan, di ba? Bakit kanya-kanyang pangalan? Kanya-kanyang lugar bang ginawa yan? Cebu na ata sila, ah? Nasa Cebu na sila. Di ko alam. Di ko siya kilala. Basta iilan lang kami sa mundo. Hello Cassandra na nag-wave sa ating live ngayon. DJ, feeling ko burnout na ako sa trabaho at sa lahat ng bagay. Feeling ko na de-depress na ako. Uy, mahirap magano ha, magsabi ng ganyan. Huwag mo i-self-diagnose sa sarili mo kung feeling mo na de-depress.

takot lang yan, di ba? Mahirap na gawing biro ang mental health, di ba? Ay, naririnig pala tayo. Naririnig yung ano eh. Naririnig sa microphone yung megaphone ni Kuya. Yeah, may mga estudyante po kasi dito sa labas. Yeah, hello po sa mga viewers natin sa ating live ngayon sa ating TikTok. Doon sa ano, kay Texter kanina. Eh kung feel mo nag-iisa ka lang, eh, sabi ko nga doon sa kay Texter 4403. Andiyan lagi si Lord na masasandalan. Eh kung gusto mo nga sumama ka na, 'di ba? Eh wag naman. Lahat naman tayo gusto mapunta sa piling ni Lord, 'di ba? Pero wag ngayon. Yan yung sabi natin, may mga oras naman pero hindi ngayon yan. Hindi naman ako nagmamadali. Unahin na lang yung kapitbahay namin. Yan, dumadami ang ating viewers ngayon sa ating live. Mukhang dumadami ang mangungulit maya-maya. A big shoutout pa rin po sa mga viewers natin dyan and listeners natin sa kanikan ng mga bahay. Ang LT naman ng yung ang LT naman yung sasama agad kay Lord DJ. Eh kung yun nga, kung feel mo nag-iisa ka na lang, tandaan mo lagi andyan si Lord. Sumama ka na. Hoy Andrew, sino yung kamukha kong prof mo dyan sa ISU? Baka suspended na naman bukas siya. Dalangin mo din yan kay Lord Odds. Hindi. Mukhang hindi naman. Kasi nga diba, from tropical depression, si ano na lang, LPA na lang si Luis at patuloy nga humihina at pa-exit na ng ating bansa. Feel mo lang yan. Pilingero ko lang naman dyan. Kunya-kunyari ka lang yata malungkot eh, pero ang deep inside, masaya ka. Taps Alicia. No po, Taps Santiago po tayo. Dito po ako sa Taps Santiago. Si DJ No Name po ang nasa Taps Alicia. Although parehas kaming naririnig sa both frequencies natin na 107.1 and 107.9. For the meantime, let's get back to the music. I still got here a song from My Roots with the song called Wala Man Sayong Lahat. Back to back with Kit Haras, Hindi Para Sayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

Sir sa parokya ni Edgar Widakala, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Still here, Mimes DJ Max. 11:15 on the clock. Supposed to be 11:11 tayo may air. Ewan ko bakit anong nangyari. Anyway, we're down with the final hour of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay at sumuporta sa ating programa. Nawaya, pagpalain din kayo, diba? Sa mga nanonood sa ating live ngayon, good morning po sa inyong lahat. Special mention kay Architect Jeverly na Agkawili. Ayan. Si Architect na hindi nag-aya. Si Architect na nakalimutan na ako. Parang dati magkagrupo lang tayo sa research. May pasok na ba bukas? Yeah, meron na. Wala nang bagyo eh. Kayo naman. Uy, marami salamat po sa mga ano. Ha? Uy, paki-follow po ang aking FB page na DJ Max. Matagal-tagal kasing ano eh. Anong tawag dito? Namaya pa ang aking FB page. Matagal ko kasing dini-activate ang aking Facebook page. Shoutout din ako! A big shoutout to Matcha Latte. Makasigan yung Matcha Latte. Next time, invite kita sa kasal ko. Uy, ikakasal na yun? Saan ka, jowa? Ito kasi binasted ako nun eh. Inere. Lawa pa kitang content ng aking mga tula nun eh. DJ, patingin naman ng matcha mo from Texter 6214. Anong matcha? Hindi nga ako kumakain ng matcha. Si Architect Gerald Alonzo, famous na rin. Di na daw nakikihalubilo kila Gerald, sabi sa akin ni Gerald. Kinakatampo ni Gerald yun. Parang ang lalim ng hugot ni Gerald Salina. Margie Caparas, name ko po. Shout out ulit! A big shout out to Margie Caparas. Ano mo yung ano? Yung gumawa ng ang tawag dito ng Captain Barbie. Di ba Caparas din yata yun? Yung parang author ng Captain Barbie. Benji. Ay, Paras pala yun. Sorry. Yung basketball player naman. Benji Paras pala yun. Benji Caparas. And big shout out to Margie Caparas. Na nanonood sa ating akala ko FB live to, TikTok live pala ngayon. Kung medyo may mga naririnig kayong ingay, yan po ay dahil first day of class nga ng Top Santiago, may klase na po dito. Medyo may mga makukulit na estudyante sa labas. DJ, ang kulit, pangalawang message niya to, patingin ng matcha mo. Anong matcha ba yan? Hindi nga ako mahilig sa ganyan matcha. Hindi nga ako nagkakape. Ano bang ano? Ang gusto ko lang na kape ay kapiling siya. Ay, hindi kasi ako coffee lover eh. Di ba matcha is a coffee? Tama ba? Basta beverage yan, yun ang alam ko. Is it important for you to consider a woman's body count, DJ? Body count means ano? Vital signs, parang gano'n. Tama ba? Yun ba yung ano, yung vital statistics? Parang ganun. 21, 21, 21. Ano yan? Tubo? Matcha DJ. Bastos iyon. Ha? Kailan ba naging bastos ang matcha? Ano ba yan? Ang ating text line ay bukas pa rin po para sa mga nais magpahabol ng kanilang mga mensahe. 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. From Texter 7721. Abuti DJ, hindi ka na-late sa pag-time in mo. Sobrang traffic kanina sa gilid ng Nissan. Totoo! Ang traffic, biruin mo, 7:80. Hindi, 7:24 naman pala. Sobrang aga, okay naman. 7:24, nandun na ako, nakapasok na yung sasakyan ko dun sa may Nissan. Sa gilid ng Nissan. Afterwards, sobrang traffic na pala. Parang ano, nakarating ako mismo dito sa parking space ng mga 7:32, ganun yata. Or 7:33, basta ganun. Ganun katagal. Imagine mo na yun, kanto lang yung papasukan. Ganun kahaba yung traffic. Ganun katagal din umusad yung traffic.
gawa nga po yan ng pagdating ng mga ating mga classmates, mga tapsians, diba? Parang mas malakas pa yung megaphone sa labas kesa sa boses ko ba? Diba? Dinig na dinig ba mga kapatid? Ewan ko, may shifting dito. Parang may AM, PM yata. Kaya yung iba parang papasok pa lang. Yung iba pa-exit na, mga ganyan. Kung may shifting man, hello. Sabi dito ni Texter 497Y, ang lalim na nararamdaman niya. Shoutout! Sana bumalik na si na siya, DJ Max. Sino siya? Sinong karapat-dapat na bumalik sa buhay mo na pinaalis mo minsan? Di naman niya naalis kung di mo binigyan ng ano eh, ng rason para umalis siya sa buhay mo. Di ba na lang kung talagang iniwan ka? Grabe na yun. Kasumpa-sumpa yun kapatid kapag ganun, di ba? Ano yung tanong ulit dito? Is it important for you to consider a woman's body count? What do you mean by that? Vital statistics? Beauty queen? Dapat ba ano? Ano bang tamang vital statistics? I don't know what's your ano, what's body count? Kung ano yung ang tawag dito? Sinasabi mo dito sa punto na. Paki-enlighten po ako sa mga nakakaalam. Gaya kanina, di ko alam na kung ano yung ibig sabihin ng matcha. May nag-comment na sa live ko na bastos daw yun. Ano mo kinabastos nun? Di ba ano yung beverage nga? Sa mga nakikinig po sa kanika nilang mga sasakyan na somehow inaantok na, naway nagising ko ang diwa ninyo. Sa mga hindi pa naman nagigising dyan sa mga oras na ito, ano yan? Batuga. Palamunin ng lipunan. Bakit ganun? Dapat kanina ka pa dyan naghuhugas, nagwawalis, ganyan. Oy, thank you for following my Facebook page ha, para dun sa mga nag-follow. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Pitbull featuring Chris Brown with a song called International Love. Back to back with Craig David's Insomnia. Alam ko sayaw to ng mga tito-tita ninyo dyan. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Man's DJ Max.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

11:41 on the clock. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And guess what nga po, I'm down with the final scratch of my program. Oras na po para ako magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa mga sumuporta. At mukhang masaya ang mga Tapsians natin sa unang araw ng kanilang klase. At ang na-miss nila yung mga classrooms nila. Yung iba naman eh, parang biti na bakasyon. Boss Feeds! Si ano pala ito eh, si Engineer Januel Lugo. Ana! Kamusta na aking ropa? Kailan lalabas ang ating grupo? Dati, lagi tayong lumalabas, nagsasambyut. Wala ng pera yan. Sabi ko na eh, huling pagsasama-sama natin nung pagka-graduate nating lahat eh. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa ating programa sa loob ng 4 oras na hindi nyo ko iniwan. Sa mga nang iwan, sana iwan din kayo. Nang maramdaman ninyo, di ba? Big shout out sa 70 million viewers natin ngayon. Pa-request naman ng song DJ Max, Love is Gone. Love is Gone by Slander, tama ba? Kung tama ako ha, basta mayroong Love is Gone kasi dito, Slander featuring na Dylan Matthew. So yun ang maiple-play natin. Sa mga Tapsians natin dyan na wala pa rin klase sa mga campuses nila, Alicia, Kawayan, Rojas, Ilagan, huwag kayong mag-alala, darating din yung araw nyo. Sadyang nauna lang kami dito sa Santiago. For the meantime, magbasa-basa muna kayo dyan, diba? Advanced reading, kumbaga, para at least pagpasok ninyo eh, you're advanced. Ito ang sinasabi kong mahirap na part eh, na kapag ano, pagpasukan na, ang hirap ng sumingit sa CR, ihihina ako. Sasabog na aking fantog. Tila bagay hiwala akong chance ang makasingit sa pila. Sa dami ba naman ng tao ngayon? Paso na kayo sa mga klase nyo. Doon na kayo mag-lunch habang nagklaklase, di ba? Anyway, sa mga nais pa rin pong humabon na kanilang mga mensahe, pwedeng-pwede pa rin po habang may nalalabi tayong oras magkakasama. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Feel free to check my Facebook page since matagal-tagal itong namayapa. That's DJ Max. Oy, a big shoutout sa mga ano, magigiting natin at mga malulupitang TAPS teachers na dito sa Santiago sa ngayon ina-handle ang ating day one. DJ Nonim, ito yung sinasabi ko na medyo nakakailap. Mukha akong nasa aquarium. Ang daming pagbumukhang umaano eh. Nakadikit dito sa may salamin. Ewan ko ba? Baka lagyan ko. Okay na ba DJ Nonim? Ako na lang maglalagay ng cover dito. Para matakpan ko yung sarili ko. Magandang tanghali DJ. Gusto ko nang pumasok. Hindi pumasok ka. Ganyan yung mga masisipag na mag-aaral. Diba? May cancellation pero pumapasok pa rin. Pagpatuloy mo yan. Sige nga, pumasok ka nga ng walang baon. Diyan ko mas masasabing magiting ka talaga. Big shoutout po sa mga nanananghalian na sa mga sandaling ito, sa mga wala naman pananghalian, eh okay lang yan. Ang mahalaga, nabubuhay ka kapatid. Diba meron kang lunch pero huling lunch mo na pala, di mas masakit naman yun, diba? Sa mga ano po, mga nasasakyan pa lang sa mga oras na ito, eh alam kong yung pasaher mo nagugutom na, hindi lang nagsasabi yan sa'yo. Kasi masyado mabilis ang patakbo mo. Mag-lunch na muna kayo. Ikabig mo na muna sa gilid yan, kapatid. Gutom na gutom na yung kasama mo. Ikaw na lang yata yung hindi pa nagugutom. Dami ko na makaagaw sa siya. Magsi-exit na nga kayo dyan. Pumasok na kayo sa mga klase ninyo. We'll be playing Love is Gone. Maya-maya po. Makulit. Pwedeng maghintay. DJ, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Mahalaga ba sa'yo ang body count? Ano nga po yung body count na yan? Basta tatandaan mo sa taong tama para sa'yo at sa taong tanggap ka ng buong buo, swak ka. Diba? Kung sa akong tatanungin mo dyan, hindi ko alam kasi yung pinagsasabi mo. Nakalimutan kong i-research.
alamin ko muna kung anong ibig sabihin yan. Para at least ma-prepare ko yung sarili ko. Pa-request po ng Heaven by Your Side. We'll be playing that later on sa ating next program na Love Song.

Anyway, marami na tayong nasabit na pag-usapan. Marami salamat po sa mga umantabay sa ating programa sa loob ng 4 hours. O, diba parang nag-rap ang inyong lingkod doon? Boss, mamaya natin basahin to. Ako po'y magpapaalam na. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Slander featuring Dylan Matthew with a song called Love Is Gone. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. Now signing out, DJ Max. Enjoy our songs, mga kapatid. Bye-bye!

0: amin na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, bullying is not tolerated. TAPS suspends bullies if needed. The management can easily review CCTV footages in classrooms to be able to give appropriate actions against bullies. CCTVs are also well-maintained and can be viewed by parents online. Try TAPS. Enroll for the next school year. I am Lorraine Mel L. Sarmiento, a grade 9 SPED learner.
2: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TAPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Alam nyo ba na ang Taps ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
3: Attention to all senior high school students or incoming grade 11 and grade 12. TOPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TOPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, HUMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!
4: Inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.
3: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boy life niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: TAPS. TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.
6: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: na-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: You're listening to Caps Radio, the Community FM Radio.

muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated. Best

inaalat sa mga magulang na nagtitiwala, sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TOPS, the school of the future.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba?

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Did you know that TAPS Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: TAPS Radio 107.1.

0: Huwag na mahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare, andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Oh, parang problemado ka, Bes.
4: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
0: Ah, yun lang.

0: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Ha! Pregnancy test, itay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!